0: rugby wo Graham oner 20 ha kwe es Georgia dakite musindeta wo Grenadine de Blisley dakite ki rokodrin der ta kuma foi fosika wina na team cwa cwa boke dakis na khwang cwa cwa esan cam siki 12 pendezika ketere team South Africa khana aniki cwe sika wo Grigi hisena go ha ziki 5-3 ji a nga khoro tin Georgia ya sindeta wo Grigi team Junior Boka Kakwa Group A Sika Kua Hotin and Densta in Kama de Viekeki, Wallace Sindeta, Wokri, Kwangara Hotin Ake Kua Go Groupwe, Hasi e Havana to Kritika Deka Go. De Severi Borisi Heriwe, Amedeki Siak Akri, Amadqua de Borisia de Komago, Exka FM Kim.
1: Kim tsa wale tik de ya waling ki siveri ke iska FM ta 5 monitan ngam de kong wale Ta yang gya tanga kami kage ngam ya min a revertin moyo. President Cyril Ramaphosa kang hi atik de gye diwiang ya ua veta gani kuna yang hi gya ua tik kwen de gye kama ngol dole gye gani kunan ya tik de gye ngole gan gya sit Afrika ga chongan. Kangoshige kung akwe kang higia kam kam gusun uang halamang ng angki bungang ay halamang ng wagi nasunalan ay felakit gani kunan. Kangoshige kang hite ni gya kam sun ua bunga ki kalan ko aga vikoma kang higi on. Tisang aga ngoshi kang hi nasunala rati hiyang yao profensi aya wichig digi tuke kung kwe diwia tisa kang hiyachig digi mungi tisan. Ramaphosa tene gi tege kuya ngol ngung atumina ka ngi agi kham kham go so uchi khoi ngi kula khanu hechi gi gi ngol ga ka gani khunan ke sumani gi ra chok kham sung wa ti kang ka gani khunan ya kungui aga chong ngi ngang ya tege veta ya chong gani khunan ka chi gi gi ta kwa yang khau kai kang he gi kham sung wa ngol ngung aga gani khunan Amit kontrada ayis tahteng kang hi atik de gigi dina pule ke manistari ng hegia uan maska pleka on vakalang ay gani kunan. Tisa ang ngawsi kang hi yi atik de gigi tukang ang janggo ke India ay gani kunan gya kam sung ua president ay yagdan ke gya o Jacob Zuma ke tik de gigi aji guptas ay gani kunan ke sit Afrika ay chongong kan sing gya kam kam sung ua fita yang hi tik de gigi tukang awa ya chong ki gani kuna kwa Thompson aga ngawsi ka ang hitig digya uwa it furun de direktir yang higya uwan amit kontra da ayi gani kunan nilsan Bolton ka ang he ya at khawit tamani tig digi ngwa o kuy uwa tigang aga gani kuna ka ang he singgi twa kam kamu kuy sung uwa di ka ang aga chong Gwin a gunny gang, hitting the giga kuya, puleki, gunny kuno gong, king, play a guy and kid, gya what a kick to do giga ponga givitan a giga tune of a kamo queen, gang he gya wa, gong what he ten ten gang ya. Thompson a gangoshi ki, gomagang a gachong, si gassing, or nolung a gunny kuna ki digang a gachong, gang hitting the giga toying a kamo queen. Zimbabwe ayiti kwa halimang kang agigia Victoria ke North kang hi agigia kande ya ayakunan ke kau aya honor tin inan diartak kang hi sigigia chukwana ngawakin ula yang hi gya wa frikra khan ngawakin chung agagigia kang kiwi ka chan 17 na agakau Durasi bandi kang hi akhwit tamni chigigia kuya chigang ki hofu ayigani kunan Peter Niel ya ng he singgia kam kam go sung uan gani kuna ko ang ka sing gi chuk gu tiwa ya chik de ge ong si ba bin ai kunan ki kan de ya Niel hale man nga sing agia kam sing de ga tung ko im aga chong ya gi ang ya wa gani kuna ko an ta ki kam kam go sung un lan a gani kuna chik de gi ya wa vitan am hu awa kam ko in ka sing gi kam sung uan la ya ng ai chong Kau yang kaya 2% 18 kati ke 2% inan tuindang agani kuna bandika singgia kamsung ua Victoria ke nor ayakuna chung aga tini yak degi dan hongke kiwi kang he dami asa cha yak degi ke gil ngawak kang. Chang ay fasi. Mungkang hecik degi ua rakpi aga gan boka yi higya wa dewe ayigani kunan achik de gita ya angawa ngolun aga ngung ka higya wa onor tuenda aga kapuyun aga ga ki gani kunan gigi o jochi de gita chukik kawan kang higya kumso ake drin diar dak faifi ki ngung aga gani kunichik de gita ngialan boka ngalaman ngung gandini gya kumsung ua ngung aga ngung kumisala si yike aga ngung ki tol faifi ki ngung aga chongon kan ngaw si kang agiak kam kam go sanga kan ekit kala tu kang he chik de gya wang kang he teni diwi chik de gya ngho kundishan kang he gya kam sanga kan eke 5-3 aya gani kunan kang he chik de gya ngho chuchiyan aya kunan tewe ispani ngho kang gya obo kan aga gani kunak de gya aka khurup an kang he denis tak aya kam yi teni diwi de gya chol kog kwa ngho spani kan chik de gya wa wales ke gani kunak wa ngho ke ngulupu ayi chongan kuam chang hum ye ng hiya severing ay fasita gam chawala diwi chik du gya waha akhiri kuam cha diwi la gya sam chang hum ke SKFM.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngumanam ka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyatiwa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka Mandela hau khale ya kula mutena nam chika ya kesila kuling ka ngantake ka ngaka mpuli nga mu sing muka hana chitwa yi e muka o chitwa yi e kula chike ikwa wana o iya wahutu chika la waka hange e muke longesa mubaya Mandela kanilika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mungakateni koyo ya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tam wisese muku uha Madela kam tike e he kwe madela gin kwaka gawa ya kya ngawangi simuka atika kya kama higika tike ga higika tike kula ya gin ngawi chikwa kri e kwa e sita afrika higin nguli nguisi ya gin kwa
3: long live
2: the spirit of Madiba
4: Jakte tete exka FM kiki
5: domma kwa dema kwena uma platform dendi
4: ona ten siva
5: o da kona nyeha FM
6: Thank you.

0: kuena tumusi kai ka kai kuji khana wa karahi tama Russian city president Vladimir Putin a khodi do ka very ha tam this akhri Boris khri o tam he teki sia ko tin iri kama te kwa te ku Boris ya te komago xka fm ki
1: kim jawale chigde ya walin ki akhri ke xka fm ta 5 manita ngamni kan walin dole magyan ambugun gaba iska fm ibitan gata ngam ga gen hum yamin arverten moyon please ayi agen go fo ya ansit ge gechu ko kha vi ko man gani ko na yang ki ge kam kam go su um holan ay ngai mu firos kan kan he ko bin ga ya chi ge gen um maklan ga komisi ay gan ge pitoria hi ge gen ho ko yan so na kan ay kam ka hi ge kam so ga ke hton ay kuna ke Johannesburg kan he ting ha ge gen ko kunisan kalik kam ka ay khawitam ne ge gen komisi ay kan kan he atini ge kam sing la ya kan ngosi ge yin ki ge kam kam ge so un ola ge komisi ay gan ko no von star ay kam ka hi gen ya te ge kan ki la ya ang chi ge gen ko kunisan chi ge ge da troy tin chi ge ti ma ga ngau atela khasem ya ang he ge wa khate ya ay ka ko achi ge ge ya ang gan ko na wa kan sing ge ka la to kham ko che ga ngosi ge ge ga chung ya kan kan si gya kham so wa dolam si ang si ge chu wa na ngau ge ko yang ya ti version inan 20 ay gan ko na ki side ke Johannesburg ay gani kunan kan ngi ngi ge ka sun u ti ay gani kunan under school ten im khalma ngi ge ngi maklanga komisi ay gani kunan ka higya wa kama ko un an wakan ke gani kunan ko an ka ten chi ge khali u bi sa khadi ko ya higya wan wan site ya ang hege la ang gani kunan ge chi ge EFF ay ta ko ya ngi wa Julius Maleman higya gol kama ko tan la ya ang ay gani kunan Thompson agan ngosi ka ang hechik de gi kama statu gi ang wa kama ko en lak tang ai kisi yang de gi ang wa kama malema ki gani kuno kwa yang singi ya ka kan ki klo yani ta fan Ryan Kuchie ka ang he ya achik de gi ang gani kuno kwa gi ya ka ifum leni ayi municipality TV kuma ki do ki ka he gi ya o malit ng gi ya fir sorry fir honored Tyson ayam malit ng saisian kan he kalakam sitenik gi ya kam kam go sun u tvd aga ga kan he tik gi ya wa ti sa mu gi ga kal khayan ai kan de yang ai gani khunan fader bel aya ho fu gan kan he sing gi un ko ben kan he gi ya kam kam go sun u la ya ai gani khunan ndrein ku chi e kan he sitenik gi ya kam sun o kan de ya yang ka tik gi un se gi ya kha go ki mali ai tumina ko yang gi ya wa inform leni ayi municipality ti gani khunan marta Ranfosh Fojia yang he khawit tamani sinteni gya kha la yang ki go ki gani kuno kwa ka ngoshi ka he gya khamsum of it ang gani kuno chik de gya sin wati saga mugu giga kha kan e kan de yang akunan ka ang he teni gya wa khama ko un ang wa kan ki chika mi chik de gya chon ama gani kuno kwa President Cyril Ramaphosa atik de gya okuya Africa ya chong kan heti kan tik de gya ndiar kan ya kunan gya wa tik kan gya ibola ka ga tik de gya thon ngalo khama kwen Ramaphosa ge tik de ka ko yin gya wa Congo ai gani kunan flex ji se ka de ya ng he gya ng gani kuno ko anki Africa unit ai gani kuno yi agya kan ka ko mugu gen kam su udiar kan ya kunan hm agye gole khama ko tik ka ng gani kunan Ramaphosa tin chig de gi rang ngok ya African agani kuna te gisu mugo agi kham kham go sun u guya yang gi thok kham kham ko he hm agi singa te gang ki gani kuna kwa hm ngaw ge ti hm gang de gi un swi ta le hm aya khuna mtang hm ai fasin chi kwa ai 720 chig de gi da chu ka wat ting hagang de gi ngok ka ma resisa ki gani kuna kwa ki statue chig de gi wa Ukraine ai gani kunan kef kan hitin hagde ge thon malu khama khuyan roi kres ai oron sasi atig ge ang gani kuno da ge kam thon go so ti kan ag gani kuno ge gen ya ta ke tik khisi tik ge ra chuk visa ga ge gani kuno kwa ang ka se ge kham sun wa tiar de aga gani kunan ke yin ki ge ga khosa ge ge dan ang gani kuno da ge kam kham ko un ang wa khosa ge kan ka he kan ag khisi tik ge chuk filora ga ge gani kuno kwa Reslan haliman nga stene gya kam kam go so wati gan aga gani kuna ka antik de gya thon ngalo kham ko en Ukraine president Volodymyr Zelensky acik degi ta oku ya gani kuno kwa ntaki igi yang watu kengta kwe hukula acik degi ngoli cagang aga gani kuno kang hiak degi ngoku yan resi sayang ay presiden Volodymyr Putin kang hiak acik degi ki oku ya gani kuno kwa sing agi kam kam go sing u ti kang aga gani kuno acik degi tuwa na kula wam ceng ngomji ya akhirin ay fasita kam jawla duit digya oha tiniri kam jadu digya samjang mungke iska FM.

0: tiuna mukaiku aniziki tini. Kanaga kuyama kwe Ryan Smithi. Asakiati msobo kaikuzi. Khazi ende usiki kumwati rita. Sigungoye tesina tini gupta angkana kana aniki. Karek areko kunkara tinki. Amit katra data kite stakhtang hen getin kamziki. Wa kara ti regering na ina mo go ku tsau je ga gana ke tsang se go gi se ko tesina tin siki veska bsi regering a ga de gana tse se ka du ku to ka te tso veta di anya a kun ka ko funa tafelberg ki tin sure mborunga se ki tesna e khwe nan do ta khwe se ko ina gerika gurita Uka esika ofuna a karati. Tumka a siya pendita kite nka oye 2015 sika sure ki tesena hiye khoji. Khana anisika khana muka te kwa nungu wa di kwena wa oroko tumkwa na ki khoji tesena di tam. Rekhiereng na a karati khana anisiki imborunga hisena ki na imborunga ki tesena hiye tam siki indauta khoji zauka hiri tam. Provincia di ministere nguwa di anye te mato, te siya simersi kuye akuroko angakarati, nguwa di kwena di we oroko kwanaji ji khaji e dango ji a kate, zarok ae zindewta iya gurita, hautu ji kaswiri kara zao kai ko zindewta kumwa gure, mitrina chok anye te mato nano tunatama khuji a yamako we otita. Nwartwese provinsi ki tiin purisa na angkara tiin tse sika mku mporunga boito kong Restenberg ki hise na tiin ki khana wo dewe klu klu kwa mporunga e mahiya tiin rita mungan anago tiin na angkara tiin choro a kwea dia khana siya ko woko khoma ki giyama kana tiin tam ngea in kam kwa ziki foifu di kwe di choro a in khom siki wo sena hi Kwezi kwa ati zi kwa kwa te kwa kwea tana kwa hen kwena kumwa kuma ki giyama kwa kwa tinta. Polis komisari se nortwesi profensi ki tini raino naidu angkara tini kwen kwa kunu duchi kwa sesa zi kwa kwa te nwa hen kwena di choro a saagi anakana kwa toma hinta kwa kwa te tam. Nima angkara tini mbunga na gwana mga koro koro sinayike tini kwea nina sino kunu kanka tati Nukamzi nge te kwa kha kundi kuji suri senta di ta. Te borisi khiri oe. Kiri ya te tan kaw kata ti angkwena kwa Zulu Natal profensi ki. Angkara ti khana anisika awasi ji khana tesika kumkara kwa ti ha. E di dao kho a nyama kwa ti ha dao tsao ji kho kwa ti ki. Aji tamahin ng mga kwekouni sa tkata di tam. Tse si ka flaktwe ta ti tim. Kwe anga sinagohan a kouni sa nkamati eziki a profensi si kaw aniziki a sinagotam. A profensi e mandal ko kwena anga ratin doazi ti ya kwezi khaziye nyama ko tsao zinde ta kohwa ti. Kwen tsaro ko anakitina kohwa umudom kwena nanguwa a wo kwena mwa kwen tam ziki kousen di tam. Departement de Zaruk ay regering no tsirik anye te manko na kwa ka te buru ko a ina mua ko ina kou khoji a tsao jika uite tam siki mu koro di tsao anza sino kou iti tam. Te tin iri borisi kheri oe tam he te ki isi ako 12 iri ek amane kwa te ku borisi a te kwa mango XK FMK.
1: Kim cha wale chik de yawin ki tinirga SK FM ta 5 manita ngam dit kama wale ng. Tawala mga giyang ambugun gawa SK FM ngayuita yung giyata ngay kamiga gyan ngam yamin a revertin mo yon. Di a ayi ang kay kao ka hiya giyag bu diwa kinguin aga ngaw sikan chik de giyang ngay kama manestari yung giyawa tam ka pangakaan ngole ng aga chuang ng. Ronald Lamulan agi kyo kuya video aya kani kunang ki kang hi chik de giyatugin ng jango. Ke South Africa ayivi ko makaw ngaba ke India ayigani kunan len sokol ya ng he khawit tamani agge ke changwa achon ng higya khomso president ay yagran ke ya Jacob Zuma ke tikde ke ay

gut das ka he sa a gya kham kham ko sa wa la ya ang he kho yang ko la ke ti gi ma ko condition kan roshi kan he yite ni gya kham kham ko sa lan organic kuna di a ai o kui hana ko yang gya wa ngulin a ka kham ka pang ka train Reynold Smith kan he ya ti gi ka ku ya parte organic kuna ta ke kham kham ko sa u kan he ti gi ya wa yin he tigen un kanu ai kai kai hun kan ya gya sun wa zuma gen kalman gam ku digi un wa jango yang he tig gya on la yang gya wa kutas ai gani kunan ki kan he sin gya kham un ang wa gang ken kalman ka un amet ko trada ai stak ten khawita mani ati gi da cha gu diya kin ku ang ngau shi ke ngol ngun atmina ka hun ke la ya un ai gani kunan Veskapu ai ngol ngun tu mina kau hong achi de gia kam kama kwe un an ngawak an ke hofu kai kai yin ki giga sun un la ai ngai ngun o veta ai gani kunan ke gani kunan achi de gia wata fal ber ai ya skola vikoman ka chon gani kunan ka heti na kam ka gani kuna de gia ngu kunisan he yi ag de gia kan ta kwen tigan ka ngau shi gia wa kau yang ka 2015 ai gani kuna ka an he on veteran ai ka sing de gia chuki wanan o sing de ge chuke wuzala uwa gani kuna kwa n. Ol nung atimina ka hong gya ok uya chigan ke hofu ay gani kuna ang sing agye twa kam kam go sun u la ya ang he kaw ya ang kula ke ge ke kondisyan. Profensi ay ok uya gani ka ang he gya ok uya manester ya gya uwa ka hong aga chong ng kuwan 30 years simmers ka ang he ya atig khawit tamani gya ok uya ang kalima ngan tagi simgu gye twa kam kam go sun u kinta kwe kan gani kunan kan ngawshi kan hegi a kale u viko man ke tig de ke kale ng aga dho yang hegi a wuzala yang ke viko man aga gani kunan ke viko man kan hegi de gya wa honor vice aga gani kunan ke sui tali hun ngawa ke viko man aga tia tia hun kan hegi ngole ng aga gani kunan Lisa at the gear or kuya Norvesian Ayakuna take come come with some kind of gear one. Kaun Aganoshi ke Ganikuna gong gear one. Don't gon Ayakunan. Quang the gear totum come okuan. Rastenberg Ayaganikunan. Bunga yi unsing agia come come with some one. Nong gang hissing the gear two wana. Kum Ayakunan. Kanoshi gia ua chikwa a fifi yi un he take the gear to call Kumyan Akuna sing the gear two wana. Reynold Naido yang he khawit tamani gya wa plisan ay komisaris ke Norvesin agani kuna gya un ya kaw kan agani kuna gen khalima nga yi gya un anga nersuku ke da nga mugu gen khamsum chima chik da gira nga kuna sada chik kwen gigi kwek kaw gom Mula ya un ay agani kuna bunga un khalima nga gya o kuy tagi ti ka hi chik da gira thwa nga lu kama kwa agani kuna kwa hi gira un ka kwen ka hi sing gya khamsum wa kwe o kau kang aga gani kunan tang ai fasin yin ki giga kamsun u ti aga gani kunan ki giga chukho sa kozul natal aya kuna agya ngun ya tege da ai ngau chik de gira ngho gula gani kunan ko ang ka he kale ko chik de gira thoi ngun kanga kama kuya yin da yin sing agya kamsun da gya varski ta ke flak dwe yi chik de gira kuwan ka he gira thoi kang kama kuya yin yang hua maa chik diyan gani kuna ko ang he gya ua ko zul natal aya kuna viko maka ong hong gya ngung hiya ta ke di gan chik di gi da toa ngalu kama ko gang sing gya kam sun uan e ying chik di gi toa kao kama kuen gang he sing a gya sun uan ngim he ke chik di gi chik toa ay ka hong ka o ka gag di gi ga toa chu ko utkali ua gani kuna ko ang Departemen gya ua kam ka pangat ka ngol ngun ke tradisyonal lang ayi vi ko mak organic kuna gya o ko ya bura hun tagi atik de ge chok kham sang u yin me ke gani kuna ko anda da atik de ge da thon ngalo kham ko hin ka hi ge ngo gula gani kuna ko n wom chang hum yi ng hiya tinir ai fasi de gem chawla diwi chik de gya wa talfiri kham cha dir gya sam chang hum ke iska fm

Exka FM ke tengen nga BCC is A ke Vita. Ta Vita chuan ha kon ha ju te ke ju pul nga ju ba kri ka ang. Ka si he ju ka hanang hum, ng hanang humi wei thang thang. He nga ke kri ka jo hana waka tong to waka khu. Ta pur kharam ya ang jo hana to ka pul nga yo kya diwi ka si he ju kwa hana ya. He nga ke kri ka ang ju ka hana to ka nogya ka chuan ng. Ta ka tani kwa o ka ngay tani gya kri ka ang jo hana he nga ke diwi cho mga pul nga ka gya kri ka ang ka chuan ng. Ta ka he ke ju kwa kwa hana chikala ka thang thang kwa ang. A uwa kwang hea wa BCCSA da kwang akwa akhanu sinila ha ngtegi tigan igwa sa akwa ka thantang akwa uwa ka ke BCCSA po box firien 2365 karikol 2024 taka akwa tu uwa ka ke posi akwa ka ke email ke BCCSA at napsa ngcio ngza taka sa duka khasi da makwa tsoke vie vie vie ngbccsa ngcio ngza.

0: Alles hier wa moso nga nghe jema faiva again amke mwoli ng. Wala kwam tege tine kama 25 mani tege konke Radio XKA FM. Chimusi ng. Mwala gita kwam ke mtine gita kwa chagum ang mko program. Nana kwa tse mke gike kwa kwa kwa kwa kwa. Nwe ang mchwa agum ang wajulay nwe ang. Akwam tega ma ya wa mandilang ang nwe ang. Mungkin ngai, teman bilang angguria gitu kau hang, iki duar sendiri helam Julai Monday. Tapi kita ngai di kiki mandilang anggum sama gitu kau wadi 18 dek Julai. Tapi anjing kami kita sen kom cak gum angguria kawa 18 dek Julai agita awam Sater dah 18 Julai kagi awan Nelson Mandela International sama kawa kita nama mandilan yang mula kita mak wa katini kita giam dong kuge ka gulita mahutu kasi sing haya kuim duars dir kau kuang wa julai awa sa chung gawe bunga yege kuig gama kuling sit Africa kasi organisasi si alaya kanda chitwa ahana a seven sister manita ya ewa awolam kige ka o vikwa maka ewa abunga kiga hankum a seven sister manita hankum seven sister kaw ya mandila kigulikama kwita amu kuge ka gulita bunga ayi kwa chwang aka chiyulo mensa rekte kite gulita kawa Nelson Mandela international kama wadi 18 de July gita anam ya aking atima kangaw si gita gagulin mahutu ang gigyan ngulin ngachong hawa di kebong gagi kwa kay nangkwa gagi nangkwa kagita tinigya mdong muku gika ngabi ngulin ng ferbieter ka feral iknihiwa mahutu iihikula osi ya kan koi ka ke hilang nguling ng yita ng tige yawa ba yewa kanda muyati na muyati aywa yehe kawisisi ka geke o ake guling nga ba ya ka muku o ng mahutu chun hawa nguling ng gulita atika wa muyati na muyati chusin chun hawa kwe o ng kanda chitwa chusin hiwa kwe ke mwa chitwa nga e ngulita ka wisisi ka angia uwa kukuk nga chungu jela u kama uwa khaliente ti yege kwa gita kanda chitwa mgen sing he u chige he atwisa muku giga o kakwe nguna wi unguli nga ferbieter uka katine akwanteke katine wa gita ka aki golo muku giga kwe chusin he u kanusi ke he Nelson Mandela gege gulita muku gega o ka titwa wisisi gega gya khale ke rekhte kwasa titwa ngwi gege he a nwe dakha kwasa ke kwa age a twisa ma twisa muku gega wiko kanga wa mumu ya tihin ke ka titike mhage a kwasa wa kweke wala na wala kanda aksi ya he age he a anim gita nabisin aga ngaw. Daga ukama, muku giga gak e talang e, kaguluta tige he, mumuya tige akalatu, ka angung kanga, mumuya tita angung kanga, kwe hem gihe gama. Mtini gira sa kwe, gawa mende, tini angmatubunga wasese, muku giga kwe, chunggewa talang e, kalea bunga, kam awola e ge gya a, awuzila muku giga uka ferskal, giga gya bunga kai chuan kin Nelson Mandela atama dir a axia la agia o atwisa muku giga oka kadangang kwem gi chu a wa magita tutu ta khole e mabak kan hege chulo wa ka kol ko masigam ko gi wa sa ola singa gya o kham ke Nelson Mandela a yangria chunama wa juleng awam chimusing girang horag angam ko program ke gang muhasa fitam tadura ci girsa ko program tenegi akal utam ke ko wala miya ngke ya chang
1: ekka

diba kai wa muso nga ngsi agi ngamke muli wala komte ke tini kama akhen dertag munite ke konke radio xk fm chimbui ngite ku chu ag ngwa ko program ka khisi kantini ge ge khokang wa ngi chimushin ke gi chwang ngam ge ku ngam ko kuma ngi thisa mu ku ge ga sa ka ukhuma mke njengam chu ag ngwa julai manda ngi ta kom ki wa mandila ya muya ka khisi ka ngwa ge khokang wa chige he mo ang bato mu ku ge ga ku wa mandila ngwa chwang ngam ko ku ge ngam ko kuma mhi thisa mu ku ge ga sa ka ge kong ke radio xkfm abunga ngiru ke chu ag ngwa program dam gita asante ke chi khoi em he sha qala tu imu ku giga oka ungaba sasa ya kandure kuna ke one stop centrem ikongiam ta gire ku tam ku wa urich alfrino mapinde sangaram rizal titu Hangereni Lucas, Mariana Maseka, Lemina Sinyonge, Maria Kamalanga, Flumena Manjono, Belina Paulu, Alkulin Kambinda, Hilia Kaliki, Lolinda Alfredo, Kasera Mbambo, Yumbi Nakenga, Matias Magano, David Kakuti, Leon Kerzanla, Reta Chitembo, Mariana Njambi, Chike Henrik Janssen, wa Chikwen Nhe Gakam. Sakalatu ki sasa kandure kuna ki one stop center mdoni kuna wa mingi gemi ki kong hima atu isa muku giga kwe kwa nghi wa bunga nan kwa tim chwa anga kwa mko program mingi si matini giga chik gami ki kong matina atu isa muku giga kwe hana wa bunga ki wala singi chwa ngang chimu si magmi anga program ki gang gita sa kitina kong wam ki wala msuna ngki ya chwa ngang

Exka FM ke tene nga BCC SA ke veta. Ta veta chuan ha kon ha ju te ke ju pul nga ju ba kwika ang. Ka si ju ka hanang ng hanang mi wei tan tang. Heng nga ke kwika ju hana waka tong to waka ku. Ta pur kharam ya ang ju hana to ka pul nga yo kya di wika si ju kwa hana ya. Heng nga ke kwika ang ju ka hana to ka no gya ka chuan ng. Ta ka tani kwa o ka ngay tani gya kwika ang ju hana heng nga ke di wii chong nga pul nga ka gya kwika lang ka chuan ng. Ta ka hige ju kwa kwa hana chika la ka tan tang kwa ng a uwa kwa ngaya wa BCCSA ta kwa ng akwa a kano sinila ha ngangtage chikan igwa sa akwa ka tan tang akwa uwa ka ke BCCSA po box fir yen 2365 karikol 2024 ta ka kwa tu uwa ka ke posi akwa ka ke email ke BCCSA at napsa ngco nza tika sa duka kasi dawa makuwa tukke vye BCCSA ngco nza.

svila aya muso ngege ngamuke mwoli wola kwamte ke ya ufeka wa 25 minute ke konke radio xk fm wola gita kwam ke chimbui mteni gire kuchu ag mkangwa mko program ya gya kwamke yurnal a program kakrisi kantini gige nwa ke hokangwa mke chimbu senke ke chwa ngwe gi kuki kale gom kuma ki kunke radio xfm ke tuisa moku giga sa kule tema kango ngangke ke nkuma de ke hokangwa anjika nghem ge ke sikama ngaba sikama konga kya doko de dokter sureta hankwa chibu ge kwa ngawa mke anjika mchwa ngawa allergies a chuko ngawa bunga aya shumano mgeta ngaita wa allergies gita kwa wa katitike he agihigia mke he a kukwa chi mke katitike he ka agia mka kakwa kwa kwa ka angungi nula tamgiri saa dewe gani kuna kawa tene atike tota kwe erenstak kama kwe tene dewe kisi gita mka hige kwa chi za timba nge daba mage ha mka ka ngukama kwe dawa ka ngukaya dawa taka muku giga tuang oka watu taka ke kwa saki cho katini kita kwa ahwa chingau kam gigi kwa kisam tuwa kwa wangwati kita wa mke kachusin hi usia kai he halimang kakwa kakiwi dawa gite ke mchingwi ke he ya ngukwa gau kakiwi katikawi chu dawa talim ka otawfu dawa akiwi ka ngwa Ovuti kwa mwa singa agita singi kan kui uwa dawa ngung dawa gong mwa ngita dawa chwa a nga kwe kakwa ka ugum dawa ta dawa ang dawa chu mwa ngata na gita kui ya gung kan wu tachi singa chichi kan kang agita katike kawa alergis aya tekini singla kawa chiki chimba ngehe kagehe agya sing hika hika gya kondisa dawa tuwa Gumka ngofu kwa ngitala tumchi kwa ngumorsa ina khateti. Kungo wa mkukika kwe gumchi gati chi gada wake. Kliniki kwe hangu uchi gagia ngakita wangu. Kwa chaki mchi ngutika kwa kakwa tutu giga jala nga wangu. Sa ngu wada wake guya ansa chua adrenalin aya guya. Kungo wada wa mkukika ngumatuka doko katichike he. Doko tini ni ufu sabia nga wada wake amblasi chada wa kwa gumika ya. Shibita li kaka. Kamgete ke sa kwa tiki tika wa allergis naka chigete kwa kundi sa titkwa kikanda wola na wola. Takwa chiki tine wa baya khafar leke nga chika chiki akuwa ge ka ngonga wa kamuku kika kwe batu ka kwa sa. Halimang kawa chiki he ka chiki he adoka ngayi mkati maada wa kikwa chi ka akamaa van kega ge akundi sa angonga wa muku kika sing ngayi dawa ngumutu ke mchinyi ke he. Ya toka tu ofwa ngung toka tu ya kibika he chu ta kibika mchiseng ta ang otaseng he dawa ta ya ang he ang nga wakakaba ya vanga ya irste kir nga kamala aka ngirgi mkama kwa dawa ngi kwa achi u chigi he ka ngabi ukwa ya ngung agita seng he u kawa ngung wa mkugi kakwe echi da dawa ngi sibitali mka ang he mkisi mgi tota kwa awana he dewe tota kwa achi u ngana kwa chisingi ngana kwa kama dongo halma nga tini gita kwa walete kagising gita kwa au feral au lata gani kuna dewe krisi gita kwa achi even kwa kagising tini kwa achi au lata lete agita wana chitwa nga ya agnubi kofi he kama kecha lete diga maka lete tam kakar kwa diga makwichi lete yima wa lete yima wa ye kwa mga ba song atene gita wana junga toka mga ba song ke liti agita wana first ke liti chi mso hong ke he ag nga he ag si a ha tuka achi kwa nga kwa nga chikala mak toka ta chi singa chi singa wa eren stak nga chi ke mge toka kwa kama kwe uwa anda khang hong he for all day we gani kuna chi kakang ora kwa nga ake chika mak toka mufu agita si a o dongo ka kwa bolo ka Ubi kofi ka chali te ka nga kwa nge a. Shori matua sawa mta. Makua ka mdongo ta. Kofi es kwa chali te matini tokwa ching. Ta gita sa nge. Oh. Chige makua ka nga. Ta nga kwa mta. Dewe gani kuna. Dewe kwa ka nga oka. Nga kachi. Yata nga sing nga. Mkala ki ka kagaa. Yang ma mkala. Ofu. Halima nga sanga gising kreta. Ang mkre. Taka nga ge dewe gising ya. Gya singi ya. Gisinga mka. Khabi ya nga ke. Cila kan ko ya
achichinga ba daba ngkhabini ngachiga gya mkwa ka achichinga ba kwa ngaba ya gisinki ka gisin khabin khalman ngaki daba kwa ka mshoka ta kulaka hanka thota ko ya khafar lagi khama ko ki daba ngachi kagi ka guka ta chimba ehe daba gya gutka katiri kwa techi chingau daga wa erista ga khama ko ngachi tagam geta sasi geti kwa ngau am tiki ke dawa ang kung sing wa chimbo da wa gi mchingu ga kwa ka kwa tutu ge ka jala ngawa ngung ngung wa ngawa da wa ngwa tu ka ki kwa sa kwa ma ngwa gwa mchi ga kliniki ha chi gi a wana a adrenaline gwa ng kwa ya chi gi wa khali ke shi ngwa ngwa tu ka da wa ki cho ka chi jama ngati gi he chi kwa gi sing ki cho gani kuna o angwa ng de we bo me gi sing ya gi kwa ngwa teni kwa ngwa wa chi kwa ngila a gi da ngwa ki mi da wa ng da wa e chi chi chi ya ka chi ofu da wa ko ka so ng kai ya ka chi chi di tso ka ku ga ga ka ka ya ha ha bi bo me la gi ng he ofu ka ngi gi kwa mche da wa nga tu chi la ing he da wa ko ka i gwa da wa kwa ka da wa ofu ka ka ngi ngal ma nga akwa sila nga wa nga akwa sila nga wa da wa ka u akwa ngi nga ngi da wa ki chi gi ya ka ka gi gi ding ti gi ya ko ka mche ka ng mu ku gi ka ngi ka la si gi ta ngi sa sa gi akwa sa kwa da wa ta kwa akwa kwa ngai ehe ige dam kaye ngal ma nga gi kwa tu ba da wa akha kula kula ta yila i kon kwa si gi ti sila nga wa da wa ta ya kon kwa si gi o jala ya tu tu te gi o chi ta nga tu de wi si si da de wi si si gi ta ta kwa a so ga la ga da wa na kwa ka ka ba allergic ke ya dani da ba gi ta gutska ta ta ka kwa jala nga ba ya chitta ka nghe khabe chitta ka agi ki silang ba dabang ya ko first time chima kha daba sa gen tu tu ta kata ya gisim ha gen ya dim chi ta kwa gisim tuin nga ya ta a ke ga gi ka chi ka ngla ge ta ko la ang huda wa ta nga ka nga ko ngung wa ka khwa ti chi da ba ki clinic ta ko la ka ng ka ti ne ge ta thoda wa ba ya kha far la ge ka chi ta chi singa chi chi ka nga ti ne wa chi ge panin nga wa abunga me ge ge dam qem gi ku kwang ge wa khwe ang hika da wa ge kwa a chi m so ngi o chi thoi e he ge dam qe he kwa age ne ge ma nga da wa ge ta kwa ng da ta ge kwa ma kwa ng ha chi thola ga da la ngung ta kwa ka m so ge di twa ga ga ka ta o fi bo me ge kwa first tan ang kwa ta kwa ng ha oven kam ni a kleng khalima ng ge ta asila da wa ge chi thoi ng ta akula ta ka ga kwa ge a ko ni sa a kuling chi thola ngam chi ma ge ta an khan i nga i ma ge ne kwa sa kwa da wa ng ta ka ba chi ge wa chi jela sa mu ku ge ka ta wa khwe kwa ng hi wa khwe ng ga chi chi ge ama ge kula kula sige o da ba nka makan ya gising to ge sa ta ke chige he ya ta ka kwa nge ho si to kun aya ta kula ga si sing ta ngo ta ngwa tu ta da ba ki kwa sa wa chi singa chi singa ge chu sing he u kwa chi maga ge u akama ge de be ge ku a chi allergic ta ga chi wa ka ko kuma si ga mko ti ni ge ma kon ha ko gola si chi mu si mka kha gira ta mkhora gira gmin anwa program ki ga ng mwa gira ngora sa fita ta dura chi gira sa ko program aklu tom ge u la msinga nge ya chwa ng.

Ruth wa moso nga nghe masterman egin amke mwolinken. Ula komtike yaw fitkama 47 minuteke konke Radio XKA FM mwola gita kwamu. Tekeke olinken ntene gire kwichu ag nga mko program. Yangi ya komke journal ya program. Ta kakrisi kanki gigi nkwa gigi nkwa uwa mke chimusin kiki chwa nga ama tege bunga mwe gigi kuki nkwa mkwa kuma gigi kongi Radio XKA FM kisa kakrisi kuliti ma samtu ya maka nki gigi tiki nkwa mkwa bunga mtini gigi kuchu gumi nkwa mkwa program gigi gangi ta mkwa kwa ulu gichi kwa shi tini gigi sasa kuna sige akala utuwa yi yi atwa uke nga wa sasang ayamblewa apri nga wa ohusengol huu nga wa sasang akandure ke one stop centrum kuna ta kumka angemi ke kongita kwe tamkoi urih alfreno mapinde sanggaram Rizal Ditu hangireni Lucas Mariana Maseka Lemina Sinonge Maria Kamalanga Flumena Manzono, Belina Paulu, Alkulin Kambinda, Hilia Kaliki, Lolinda Alfredo, Kasera Mbambo, Yumbina Kenga, Matias Magano, David Kakuti, Leon Kirzanla, Reta Chitembo, Mariana Njambi, Henrik Janssen. Wa chitwoy un he siakala tuwa sasa mbelewa kuna kasa agi toki ngawa un ugolo mukuge hun un ngawa sasa kuna wa ka unhege gemiki kong hima atwisa muku giga kwa nghi wabunga chimusi un mtene gita kwa agmengawa program gigang mwa gira sa fita tadura chik gira sa kwe program akalutwa mki wala msunga unke ya chwa

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea ngumanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka. Mandela kukhale ya kula mutana namtika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwusu muka hanati twai e mkao oti twai e kula tike ikwa wana oia wahutu. Tika la waka hanke e mkilongsa mubaya Mandela kanilika ngwa Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga katani ko yu ya kaitan henga wake spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kakam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawangi chimuka atika kia kwama hegeka atike ga hegeka atike kula ya ke mungawi chikwa kri ekwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jate tete exka FM kiki
4: Domma kwa dema kwena uma platform den ki
3: Monat en siever
4: Oe dag om 9 FM

ngicesike 12 iriyetiki xamakhani ngcidi burisi konkwecamenti mbambati radwe ngcika ucamzike ce 313 ngasibori ekciyago di Monica Nzunga. Wa mwa ikwesi ya swe tatinkwe adila hasim matlanga komisi kwena kaye ha camsiki ankarati tsesi ka zaro tsaya tsain kara khuye ha mboronga tsone sa sesa anikite general mayor feroz kan tsai anizi khasi e tsokobate thi ya kwanazi ama mandako kunka tatenzi ama kyan kara manda hiveta zaro tsai zinzi swirise na hi eka ekruleni ki study o siyate imozen masazi sindeta nge London gaqwara ko kuma hi sere anis age zau ka hi zi qoqwa de imboro nga ke kuisa na ko ha sere zita khasim a gratin kan bapira zi qoqwa de amanda uta zaro qare hi zi khaji hen e sika ma komisina ke sike qisen ta tim ma tse sika spatra sika qwe nge dinavie ke ke xa kwa ke tesina tinkim komisina tsesi kan wa kaitim kho mwa ikwesi a swe tsame tesi na guki kamara ki ami ko tu kaitino pa ikwita ti khodi ku ya de kwena anji mu sen kai veta imboronga he firos kan ki tesi na ti ka mu ku kaitino na anji mu sen kai veta imboronga he firos kan ki tesi na ti ka mu ku kaitino

0: koroi tena khuri kara khuji jauk aniki tes and divetam ivye ke sinyam okamski kwizi kwa sena di municipality ke kya inkara khuji manda ikubetam borunga di swiri sena di 750 days and the size di Sere a municipality ke jauka ita tehya otsano na tsa zere tinki sika wa kazi khaji he ha politiki jaruk aiji KwaZulu Natal Profensi ki tesi na tezi ndewta iri tatyo khana profensi sindeta mungu kaitam. Kai kujiku angkara kuiti nkhamati ngezi ki tesi ntai ngam profensi sakim. Minisipale ratina angkati kizi khana hei tesi katinzi. Drian 7 taha ki siri khirin a o kaiki. Akhen 4 taha zi a ncn na dangosi ki tintam. Firi di kwen o di hou tu a kwa tin frak moderandeta en yen da ki tem dauma moko pane limpopo profensi sikim. Departement de hou tu anye tema kona a kwa tin o tin kwen agi suri senati gako kwe a drik a kwe kwa hou tu kun kwe o ki nwa di na kim. Departement de na khana ane sika tse sika ansen vere ti mborunga ema ki kwa asen ti yon onkhaleke tes na tinreta tama se sa ji kana khunu mwukai go. Te borisi kheri oe. Fer enak da nasi kwena di veta tema kloratina Sudan ka kaw kujia siyako kyaro ka tati. Ami kwena RSF taktisen kwena dorope al obedi ki tiya kara manda di ki. Kwena kyaro ka ita di na khana hen kwa kwani za tesena di fir ina khda kwenen kreki kwena kaw kuzi a kha katam. RSF ki ama kwena dorope kresika kwe kwarako kawa ea kwa tiya haan ka uzi agi zao ka ita di zi ki. Hey, kuji hisena ko ha doro pa ki nguna kama sena tink e kham. Kwen anako ti na kwenji khana e tsao ni sa khana ane ki ti. 500,000 saisi kwen na kresika anka ti khana ane ji khana wo ko ha. Sa anu mwa di kokoro na wo nya kim. Ti ya vesti ane za anako te ko muji manda kuna anka ti. Al obeti takti te nga osiki tse sika hisena ko ha kwe Sudan ki. Khasi engie ti nkwiri sika Darfur takti te nga weki. Oktobre ki hisena ti ngi kuzinde ta kum sobo kwa titam. Deisen de sae si kwena o kwa ti amin amu kwe kwa nga we siya ko tana ko manda ke ya nke ha ke kha. Te toal firi borisi kheri we. Kamhete ki siya ko yan iriye amati kwa. Take Borisa, take Komogo, XKA FM game.
1: Kim Tawala get the Walinki, Talfirga XKA FM, the 5 minute time, the Komo Walik. Then get an Komega game, Yamin or Reverten Moyon. Uncle, young Hitchig the Gyawa, Adal Hashim, can he ask the game on McClanga Commissie? Are you going to connect the gear click away and the thing? I kissy can he get come soon or again? Are you hopeful young he get one? Clang I am home come come go soon. General Major Firochkan can he agia unangawan lay anki gangamu game come soon or tender young sick the gate to Hanan. He had got to do gigi wuzala yang eke gunny kunoqua. Can he vicoman at the corner yang gawa ikor leni a yigani kunan? Imogen masaji kang he akhu tamnik digi un leya un ay gani kuna sing digi un London ay gani kunan iteni gya kom tamu go sun o mali aga chutu mina kang he kotru chik digi un hojala hasim ay kungu aga ngoshi kang he gya kom sun a gani kuna kwa un kan khu tamanim halaman nga sing agya sun tega digi un kui kang he digi un switaling ay kunan naviking ay chongo sing digi chuki thaya Ngoyin ala ngoshi kang histeni gya oku ya komisi ay gani kuna teke chigan ala gani kuna kang he kan chik de gye kong wafun ay gani sing de gye choko shubisan ya chik de gya oku ya kamaran ay gani kunan kang histeni gya un ango nursuko ya angki gangan. Ngaw yang he chik de gya uwa sapata dilan yebo yang he gya uwa plus lekan ay manisipala teiti ke uwa skapun ay gani kuna talekta mga ke medakan aga chong sing agri giang

Kung hanggulak ang giya wa Burger Meister agagan. Vikoma akal ko agdan ki giya wa Burger Meister yang giya wa New York show. Nilani yang he khawit tamani singge ke on hovi koma gani kuna hi giya kham kham go so municipal an ai vi koma chon gani kunan kang hi gi kotidu gi ge un an wa tuminan kang hi giya khale um hali gani kunan ye vege a chon sig gi chu ge on wa yan Kamsung kim hala ya ang ayagan ni kuna singgya singa mali o municipality ti aya 75 tak te sinde ka ang he singa gie chuki hana mali. Ka ngaw si yite ni gya tak akwe ke viko maka ang gigi ng kozul na tal ayakunan he municipala ay viko matumina ka o singgya kamsung teke yi 3 and 7 tak sa chik gira chuko suyen kang he ANC ay vikoma kao yung gagin ang chalok taktay ke manisipala taiti ayakunan yi ak en fiyar tak tene gagiran ang vikoma kaang agagani kunan. Chik ka firi kowe ngang kan chik gagi chuk kao kang he role gagin hongga istamba toho ke koi ang chik gagia wa en iyeni ay gani kunan makupane ngang gagia lipopo ayakunan hulay ang gagiran hongga kondisyan. Department ngi awa thon ai tumina ko gyang ya ta ke chi de ge chi de ge chi ngai ai ko chi de ge da chu ko wa thon ai ng ka hi thon a chu ko ke de ge ke condition department ate ne gya kham kham go su on khala ki ang ga ni khuna mu ge ng wa tu chi ma chi de ge da ng ko condition ka hi tho cha sang de ge ke ko wa khwen chang ai fasin fer inak de nasi atik de gya o kuya men sa rekhte ay rati ngi age khomson mol gan chik de gya sudan aga khunan ka he chik khoin de gen ung ka khuin ke tropa yi ng he ge thwa thak kham ko chik thwa ge gani khuna kwa n ka se gya khomson wan al obet aya gani khunan kala mang ga se gya ng he tek gulupu yi ng chik de gya wal ye de ay wi de gi de ung ti sang aga ngosi ke fer inak de kunang rek ay gani khuna ka hi de ge chuk ti sa khosan rsf ay aka ka hm atik de gen ong vegen a chon ka gi ak thom thom go sun wa ngai o ting ha ka gi gen ong gani khuna kwa n ka ngau si ka hi khosa ka yin ki gi ka thom sa uti ka gi gi ka chuk khosa gyang ha ta ki half million ay chi khwan halama ngang ka ngu ngau ge m de ge ta kula te ak de ge chwa thom sa mu gi gi hm khosan Kolon ng atumina ka hm giang yata ke tigang de gem al obet aya gani kunan ke chik de gem al fasar aya gani kuna ko hig de gewa sodan aya kunan ke chik de ke darfor aya strik ka hig ya khomsun wa ko ya gan ke ke ngoyang ke october ma gani kunan chik khwan ai khisi de ge da chu ka wa statu ya aya kunan wam chang hm ye ya talfirin ai fasi de gem chawla diwi chik de gya wa Yeneri, kamjadira gya samjang mungi SKFM.

0: kenja wale tigdi ya waling ke yenerike eska FM ta ses manita ngam de kan wale tam ta wala ngam zege tigdi am ta program yang hegia Omar Sani wa ki wale ta mera khaya magia ngam bugun gewa eska FM ayu tam ta gya sa ti kwacha sang klik ta ke program yang asiga man ngam gewa mi arverten moyo ke tigdi ke Monica Chunga
1: sam me tsika yen ire amago ses khamin teznge khwan tim bambatira doing e kaqams gicqiqir tatina de morsan program sitame ya juan si program en contrago ti monikanzunga reverten moyo
0: kimje giasa tigem cha program yang hege omursani wa kim meda kha yang tigge ma utwan inan tena kha ka khau chi goma yang he sitge ge chuge thakwa alexander ya kunan ki nur ke johannesburg ai gani kunan kalamang ka ang ya di agia o kuya gani kuno ko antge to chi ge gya la ka yang he gya wastola ag ge gan kong kiwi ka cha department ying ya wa creative dins de ag gani kuna ki mangang hu ka ang he gya oblum fantin ai kuna ki free study I agia kam kam go so fi ko makang aga kuna program ang polisi bunga yung hitig gya wa dial por suwap ay kuna kin nor kapu agya gole kama kwika tawag ko man kawagi offerin tuna ka ko singge kin mo malalanja aga chuchan he hitig gya git ka kunya takim chawala di hitig gya wa twiri kam ta gya sang mi ya kwedam wiki iska fm

Some exercise got ready a ticket. I'm a running my dear quid and body. She come got some meaning. I see body a triago, the Monica and Zunga Zanita van Rien and Kutsia. Toka eko hai emfuleni municipality ki firo honer deisen randi siri di its an aniaki. Kam ka borg toko ansukwensie van der balpa kam kunda kaika oe. Drihuk falta ki teki ofuna kwe karatim. Ofuna anga di korokoro senzi khana kati. Nye tsem karang an orko di nga oe aive nu aiki borg toko kai nu e kian khwagotam. Baie gasie het skoon jou goeie 23 Julie se ka gawana asia ko desenta. Noordwese provinsie ke tien polisana anka te tsegana anisika hambe tlutlu go a boitokong ka am Restenberg ke kwea a tlui ga kwe kana go hen tsongwa de ta kwati ko iziki bungan a ke kana go dina korokoro sna ko anka te khoma tlutlu a ding ke nge ding tsamziki foi fukwe di tsoro asia ko wo sena tinta ngo di khana qoro ka te tsui kha khwe tswara kha ya khwe na ntin a ke sina gya ma khota de ta porisana a kra di khwe na tsoro di sa ke wo hi di se sa iti he tsam si ke mu ka iti sa ke khwe ya tano tom ka ngna o hita Siwe deze dengue ho malawe ngoka kwa khwena darbandi ki tingu ta khweki khana jia kyare ka ejia kwa de khan kwa ro hi muzika na ko ya ko a ka te tsinza sina khana mo de be ma ejiki nde o khana khu sina gota no ko ejik kwa sina de ina a ejin in South Africa ki in an ro hi jika ina yama ko khu senta khoma un do mako tin khwena a karatim Tresika waka anizikana tinka, nina mua kwa anuara hii muzika kuhusinta. South Africa si regeringe waka di musina da gite nga weki, kaunga kwa kwenye an orko tinka weki ina zaoke kwa nazi inayama kutseka kata. Te borisi kheri oe. Iranu he nyama kwa tia haa khana ngia ukuka e ngwe kujia o a azatola khamenei ngie di tamziki tsa hiki februari ki nguma o hi amerikan israel sa kumwe iran ki tesina hiki ngwe kuka tamzi na ngia uku tesina hunu mi amerikan israel sa kumwe iran ki tesina hiki Ngwe kuka tsamzi na ngyao ko tesina khunu kukai

107 o ta khona nya ga FM tsa maqesa ka temone te ke tbe xoma go tao 620 minute jise go tao nge kwa hana te Reinhard Kulabe ka punda tsa ntsone sa ke ntsa mje go ita ya ha kwa ne te o ntse tao sikiti ya bana ta ka go go tete go tao xa e go tshwa go kwa na tsa mencike te go go sa nya nwe Raymond Kombo tende twa go tao jama ra khona am tsa mengie go tiwa te khusi no go tao ya go tsa mje ka te twa go tao tse o ne de o tlae go gotse a kung tswa go ene te o tlae go gotse te wana na se go tao fo e vusi ka kya go go Friday ha ntse kwa na jite ana go ira do so ane so ka te twa go ka jite jama go ka jite o tlae go gotse tswe jive ka bana chan jita ma tsan tsone sa kya eng kwe jite o rado so ane so ka ha ha e mo te ada sa ntse tsa mse o kya ba te tsa mse ka te twa ntse chan jika te kya eng chan jika kya ba ta te kwa na ke tsa mse ka te musa e te gwi nu te nga ka nge te o sa Denk uwe angomoma saetan azite utekaus o twin kedzin.

xka fm 107 o heta khono niega fm tsa maqesa ka temone teki 3 xa makotao a gamene te se go tao nge gwana tsantsone sa ke friday ga ntse o ntseka wen no te reinard kula be ka punda tsan o nyo ka tsone sa ke ntsamje am rado so anisoka atano khusena go tao ya gwa ya kung tswasana raymond kombo nge o qota madarana go tao ya ne tsan o nyo ka tsone sa ke ntsamje a xa go tswara ham ne tiwane soka da dikhusi na go tao ya gwa ne ana gwa friday ga tsese ke vieke ya gono dikie tsamjika aba sia qwete u santse tsi khamate jin tate e karaja mareta ne temu ncima yili ta qite mqwe ma mandela nqwe ne 18 yili te omtako mgobo akwana tsika ti duwete te tsantseuni sa ncima nqwe mke takho madiba mkuinye xa sentakwe ne temu wa gontata akho ma

0: Fir iri amoha ex ka FM ki mbambaraha ho ketetena di Maritz Berego bori e shwere maaterama. Minister President Mbrewa Egite etlo e Kumbudzo Ntshavheni nga arzinik eite him President ma Jacob Juma muteto oro ti amango Gupta damakutwa se India ka si tae kwa tinkim. Juma mdaraya India ka an tseuni sa tia na mongwa te go India bori glara kwena shuri karati sino Ajay Gupta no South Africa si diwo komisari si a amadarana titam. Zondo komisi he Ajay Gupta matlewa kakore si no ama te oroha ngi stati South Africa kwe e kun kwena kyangara hwa hantle te kwa manda hekim. Tsaveni bori glara kwen se tae kwi te tae ki kabineti tae jitha ke kwa te shwere ta ta kwa ahwe e raka kwa ngada si ngan tseuni se kawsen hurumende ki jawako kwe a ngo mwa kimburonga hiye kwa kia hiye kwe se ngo jarot ayetita no ama ngo jauta ti tinu ngo gupta dama kucha kuwa kwa yaka yu mburonga te kwa jauta ma ay ngada sin minister ma tang amuji se jarot ayekunka kwa Ronald Lamola go wo komisari sinao ka arati kwa chao ji a na kwa nga adisi nukho mkara kwa kia maego amburunga e ta kwa hambe kwe kwe a ngo ngushi di muteto ashobe go a ta kwa ngwa ete madati nzam ka nglabe ho ahinya gwe am. Mushupi na a kwe amadlanga komisi sesa kwe si di a advokat Adila Hasim WhatsApp kai kuji ashuri karata ngwi kwa raho yung kunipa o ma kwa umburunga ji sesa kun polisa na ki Feroz Khan ngo mburonga jiki te oro yi khatam. A boriji ngo tae kuji kwa kewa disin kan ngo tae kuji COVID-19 ngo kuji tunga kweji a bismisi koma Mohamed Mo Sayed mse tae kwa hitam. A boriji ngo akite kita ji kewka ate mukunda kwenjao katahi ngo maskere ji tungu heta kwa mako ngo tia hurumende departemente na kia atiritam. Asim nga dasin komisi he muidukwanu ngo tuitwe hangi kungu hoji ate kwa sesa agwe na ate usere jao ka enji ak ete ka aditam. Okwe diko a tui tui jini ratanda taki tinga we Heidelberg ke Gauteng ki hisa na tisiki se ko kwe atzama kwa tam. Sa di hambe ki tui tui a se ko nyama kwa tinu antia na spatraka akujite di ka uitim. Ek amkwe na yam karak o di kwe a ngamdirin tu nakakwiriko mkatleho mkwe na nga disin ama vunsta e tia oru tau iti ngo tui tui ap aku polisa na no tui tui kwenda te horo tikim. Polisa na do iti ngu mi tau jika taro ti aki aretin kwenda trata sa no polisa ni boronga a sesa aku trek ame upo ti taki iti ngu a karata sinu tam kakwe a tui tui jiki o khatam. Upo ti nga disinu sesa kwe enyam karaku itamu isa polisa na muteto o wakajaro tiri tam. Borisi u khirwem. Siwa deise ndaka si Malawi kwek e a se ko kung o hambre wati ni Durban ki denstaka e si ka ngo an ate ta o iti nga o e kiaun se na ti kim. Ngin kwena nga ate hambe tu kung o e khan ki ngo khanaon ai ji a arono khana kwa no kiaun kuta ti kim. Dika khom na Malawi kwek na nga ati sin ina kwa arako khanaon ga e kwa na khana koro ka ate in a khana kawa te takutu na mua ko khana ngi ya ko bute kwa polisa na te kwa ka gwitam. Ngin grupu kwena South Africa si hurumende e jarana ti ngo khana kharo ko mushina si u ngo aga kwena kawi te sendram si u ka u tam. Fir iri bori si u khiru khaya ahe khabana kha tu bori e te kya kya gwe kama faif iri et ama khuyum.
1: Fir ngamdik kongwa fir mwenta na SKFM na ngwita wamin de flit si nongwana makumpung sa SKFM. Presidensi kemudiannya kong kombunjun seveni ke kintan ngke e presidenta ngka Jacob Zuma ngke kong veta ka nghe kula ke gupta ke ya ke uwa ke India ngole yu ke hau jango ke gupta kong Zuma uka ke uwa India ngole ka usise ka ng India kutin ke suki uwa ke kwa ngke aja gupta ke set Afrika wa komisari sa asli suki hana ke kong haji uskanda India ngole ka usise ka ng India kutin ke suki uwa ke kwa ngke aja gupta ke set Afrika wa komisari sa asli suki hana ke kong haji uskanda zondo kumisi

Mark Mbunga WCC yekwa sa Radio XK FM tamalaya WCC hung inkali dongawa Science and Technology kaya program hung sa akong kuike awa The Secret Life of Batteries Power in Your Pocket Wam kang kuika wang kalaga tingkit encha mungi kang kuika ang kewa SIBC ngayvilungi sa kausinke kongi XK FM kaya o ngali dongawa presenta hewa chakwanda mahongo hung sa akong kuika ang tiki kalongso kumkwa mungi ka tatamge asa akong kuika ang watamge wa Freda ke wola awa sezira ngama kama 5 manita ki konke xka fm day ek ngoto tsam ki kwisisi ki ngama tsam ki kwisisi kewa sibc ivilungisa kausin sibc ivilungisa kunkunga a kunkunga a

Mak mbunga WCC yekwa sa radio XKA FM tamalaya WCC hun inkale dalmawa Science and Technology ya program hun sa akin kuike awa The Secret Life of Batteries Power in Your Pocket wa mkankuika wa kala gati kit encha mukit kankuika ankewa SIBC ivilungisa kao singe kongi XKA FM tay o kale dalmawa presenta hewa chakwanda mahongo hun sa akin kuika antiki kalungso kankwa mungika e tatamge asa akin kuika ngwa tamge wa freida ke ke wola awa sezira ngama kama 5 manita ki konke XK FM dei e ke ngoto tsam ke kawisisi ke ngama tsam ke kawisisi ke wa SABC ivilungisa kausin SABC ivilungisa kunqa a kunqa a tswa

X ka FM 107 o ta khona nie ga FM te a Dive General te te tsiyama te tsana ne te a ka te thandaza ne 620 minute se go ta e ya gwa te ke 5 ire se go ta o ka ti sam ne te Reinhard kula be ka punda go ite ha tswana te twa go ta o tla e kwa ne te o tla e kusi ke te tla sena te muno go tsi tsana o nyo ka ra tse o ne sa ndiro na gwa te te tsena tse dza o ka te go tsene ntate tle go dza o ka re ta kwa ne o te muno tsana o nyo ka ra shuse na gwa te ga nwa di paro am tsange stora ke tsana go etao a tsam plastic ke tsita nya no tsao sire a mo a kukusen sa qate tsamjike tsa pokoto soka qam qam no hambe aje go endiro a te kaetsene temo ga hutwe jao ka tlo sa sitama ata ga suwe tsena ntse shushena de kwaqem kana temo hutwe tsa jao ka da ti kana tia go jite hutwe subukara ma tlo tsamjike tsuno tsa tsuka tlo go hwa da tsa kunsa ntse jao ka da tim a kana tsika ga tsa tswa sara go etao ke ga ka da tim le ga so pa ro sitama tsantse one sa te kinwe go etao ke isi ntse ke ga hwa nqem a kana tsika hiti yo temo kunya ata career te tsamjike te Oye subuho kwa ika teki eka mchika dorota kia kate uwe tse hete ki kaa kaa gweta uwe tse huji asa gweta. Kwa na eti dote nge te o anshike teki areka munu nge ya mka kwewe akiri jite wota geche asuse na ho kienho asuse na ho tukiri jite kantie kiri eka eko kwarata tabano tekuwa ungeeta nge tse huji oparoji suse na te ee tekuwa gweta usubuka rangie goha. Na mandela ngwe kwa na jite anahwa hii Chansi katamate na mwako khani mkwe mwe girls te kuya magone te aka kwe Mandela.

0: Exka FM ke tingin ngwa BCC is a ke vita. Ta vita chuang ha kwan ha ju te ke jupul nga ju ga kankwika ang kasi he ju ka hanang hum ng hanang humi wei tantang. He nga ke kankwika jwa hana waka tong to waka ku. Ta pur haram ya ang jwa hana to ka pul nga yo kya diwi kasi he ju kwa hana ya. He nga ke kankwika ang jwa hana to ka nogya ka chuang ng. Ta ka tani kwa o ka ngay tani gya kankwika ang jwa hana he nga ke diwi chuang mwa pul nga ka gya kankwika lang ka chuang ng. Ta ka ng he ke ju kwa kwa hana chikala ka tantang. Quang a ua quang hia, wa BCCSA. Ta quang a kwa a kano sinila hang tegi. Tigan egos a kwa katantang, a kwa waka ke BCCSA. Po box fear yen, 2365. Gregol, 20, 24. Taka kwa tu, kwa waka ke posi, a kwa kaka ke email ke BCCSA. At napsa ngcio ngza taka sa duka khasi ba makwa tsoke vie bccsa ngcio ngza
1: xka fm muteto asaina kho e body chat kana tlawa e contest africa ski no te muteto ji o kinwa kho e body a cha chem di a ha kwa kha o kwa kwa kwa kara kha program ta maga twan a khum ka nya di a no ko ka e tga tlhwe ku ku a ta khono khum ka kho a hishan veno a kwa ta matsa tse veta a kha mu te ni muteto si ti ve kwa te ja o te tano o corona kha kharo kha di body a kharo onga the broadcast complaints commission of south africa po box 412-36 5 Greg Hall 2024 Venu Karo kwa kwiki tamaha BSCSA at Napsa OSE web OZR ki to ha tu ya kwa masakati ngo jikwa kwiki kana kono o corona ka kan ha kwa tu skim via ko ha BSCSA OSE web OZR ki

ndoda eyafunda yajika sithetha ngendoda eyamelinyaniso siyabulela.

Foi vindo ninguém tlanga eska e frim na ngungu tlanga kwa mtu te flit si nonge. Tuna ki yari ti kwa tala ki gea New Britain ka hofu tani ki ngahera ki uska pukona ka sa una ngau ya ki teka ng ya ki seng he a inti rata nga ya nga panga Nelson Mandela Metro nga si kelo mlewe ya ki kongkong. Mlewe ski tkante ya kantur ki zoetit kani kona ki stem kutla navigan ki skrung su registrasi Polis had gita kinke lo fun no lwe tu unyo di ya ngnaske gudin amagan di ya ki hachu ki kwa za kele gani kuna sa kagin kuna wati kwa kongi ngo ngang hi kwa gaga vapin sengi ti usse gwe rekhasir gan e ya kula kwa kango di kain atin ki julai di uchung uwa hangi tramti sa uta polis had gita ngangke stelen gita kawa ti ngang hangi drongo ngung Menestra ngi wa presidensi wa Kombuzo nsheveni gikunke presidente ayankula kika presidente Jacob Zuma ngikungveta kanyunga ka kula kike uwa India ngule heuke hau jangu ke Gupta kisa kosa kikwa India hawitgetu gite sengtia de kupla kati uwa ngi kuta ni kuna Aja Gupta ke set Africa huo komisari si ikun amogichu skanda zondo kumisia ngkula kike ngi Aja Gupta sa kam kiti usi kani ki kong stat kapa sa set Afrika wa nje veni ki kong kong ki toka ni kuna da ki ka wachi kan tin chas nguli ngi toku mki kwa ngosu ngko kutuwa ki kun kuna iji koma kwa nguli ginga ku ochi usi kani gam uka tse kwa da manestra nghe wa intresinala wa Ronaldo Malo ki kong da ki uho komisari sa tisa ki ka usi ka ngbeta ngi kong ngi kong sengi da kami ngoki chi usi kengi o da kong kuna iji kwa Voorzitter, wa komitee maak ka shule gana ke tung ta ke ti koma ya komitee ka wa gisugi de sing ke yi chalu sing de ko ke layer ke ta angkal gisugi hana tung ke komitee ka ngang sing ke tisa kakla ka hofu tin gisugi kram tisa u ke sing mo tkanu sing ye veta wi yi nga nomor ni ha akha ke tani ka ng ke lo siya sa kama konta ka usi ka ng sa sing ta ke prinsir ma poja wa la sku gisugi ta kula ke tsa ka ngikuni sa ya plasya ng he ya pala pala ke limpopo kuna kichi usika ngi fasi skeleta kia sporti nguli ngi ya besti fana kakama kui skeleta klika wa nga kres furum ya nghe gitu gif da furum wa brecha kia nghe ya klika ki kawano ribi Kenya tiwe disinin akha ki brecha ya nkula ki gitu gi gia gani kani kontra kaki tegini nga kau kau singi ngi kli skeleta ki Team Sky kawa gitsa kamsu ke kopo ke ng siwa ya gitsu ke ngoya kwa ang no ke de france ke ng fire ng volta espanya ke ve ke tsa ka tswang ke giro talia ke tudin achten gitsu vena yelen fiarta forum gitsu ke de sing ta ke skeleta ya ng yaki ke ke kan ka ng ke tor france ke ng fire ka ke vena ka sika ng ongeluk ka gitsu ke konisa ke to ke ng ka ogeste si o ta ke ufene ta ke gitsu ke kopo ke ka kwa tsia kwa kong ming he wa fai fi ge fa ge mkola ge kama si zim som kong ming eska fm

0: tsama exka fm kitlo wa de faifiri ya tsama go 6 minutes nge go hatano tsama yere go ateo jawa bori kuta ke tlo tsoteke enja konsa bambara ga go in eka exka fm kekete to to se twa go cham de flechi nonge no di marats bere go
1: fa fing nam te kwa 6 minutes nge exka fm go ke ntlam go lo nge wa bori kuta spanya tlango ya min de flechi nonge ke marats bere go mo kampung sa exka fm
0: Ishi u bori kujao shiki ti ya bori ji ate ayo kutuwa kuita mangi kwa jite kishuri ya kutate kwa Derba nchili kwe wafu a dri kwe na indi kwe yoka hai na jere ki ngu taratura nati Nika nkwe unisha kumwa I karachungwi hi a tam Britannia kwe kwa vitenskapu kwe a 2018 shikim Te koma kwa hasi no taon kwe kwa kwe ngu ngui ki hana Ana kuteta gara karahoyina Kasi departemen de banalansi sake si umberewae Che guvara ta ki te dao shiki darban ki kambo hati se Nga jahana nga oe kwa gove angi ete kwini municipaliteti e Khan ki ngo khan ki ite o nga o akha te venum Te komo goha sinu te kun kwena jumpers ta ki te lokasi Cleveland ki wana sibera kitu ki Nga disini jansina khan di ki ngo khana o pollution ki hambre wati na khana jang tebe ana kharo ko ngi kuji namboro nga ti ya khana dinga ki go khwara go tam tsam se sire tsuwa de go ha bori go gere yo tswa ka re se sire tsamno khwe dambori ete se tsae go tswa kwe
1: nko program ka bori go tsu tsing go tam der ban ho tla tla tsone ngati tsodri ske straf ka mo khwe ge go ga tsu ge ho tlo drong ke tlika ni ge o ge tsu tsa sang se o 2018 ke yinga bricha kuna ke kwa Departement beja nchi saka wa gitu gira kamsang u Kiti usika nga kikundi sa Che govara ke derban kani kuna ka usika Gitu gira sang gitu kuni municipalite gitu gira sang gitu kuni ka kwa se kwa Bunga si ngani ka nga jampas kuna ngi klei plen ki jwanis beri kuna Ikto afer trau ngawsa kiti usika ngi pulisa kiti ngi kuni sa gani ka Kasi zigi anga wisang kwa ngamu kwa dam talibi

0: Come exka FM gitlo di fa ifire ama go nega minute jingye khwata te u bori ja ta khwante ya mak e ja kung khosa Durban si di tsewo fo a 3 queen a indi ko ya yo ka ha ina jere ki nuta ratura nati tsano khwa e kara tsam tsone se ana go Britania Vetens Cup ko a 2018 ke go tsone hi kem a go e kung wa te hi se go do ko ete ding go kung sa se jere khae go aha kuri a an kwena go go hi yo se police a se o ga te go tamagana Saifuddin Del Vecchio ham ai ko Fatima Patel ta khono Malawi ka qa ko a Musa Jackson go mborga ka tingo ina Firenze ta kuri Dr. Ma Rodney Saunders ta khono am Adrian Chester ka kuri ai ko he Dr. Rachel Saunders ta ngo nye ta qiti ani tsao sinja tsongwa hitama Nkwena a 4 kuri jere iti ha ngo kwe di cha gwi a 15 di kuri a ngo kwe a cha no hong karangi yeko kluwa kwe di ho cho cha a na 4 kuri tzewu o itim. Dries Liebenberg bori e shwe e gwim.
1: Tzai mwende konti mwende na SKFM tam giri tru da pan ngu programa wa bori kore tzik ngon kong ngu. Derban hovuk tatlan ngi kajit ko dries ke strafa drongo strafa kama ka kangkang iki o klik o kama kwe kang hea a kakwe kai britsa kawa ngi ki

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka e nga wakesimuka yanke gulika chiyulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasiki nkwaka. Mandela hokhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling. Ka ngantake ka ngaka mpulinga mwusu muka. Hanati twayi e mukao oti twayi e kula tiki ikwa wana oia wahutu. Tika la waka hanke e mukelongsa mubaya Mandela. Kanilika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yuya kakang henga wake spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutawa tajua ta ke pandu kakake tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yuli akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwa hegeke atike ga hegeke atike kula ya ke ngawi chikwa kwa e Sita Afrika hege ngole nguisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jate kete ekska FM kiki
4: Domma kwa de makwena uma platform den
3: ki Onatensiewa
4: Oe dachome nyecha FM

109 bom te gida ngoti sam ta fite wa pomelelo tem te gesin kom te tu ngam ta program yang ke higan ko kala tem te ke si we kani ta kita si ka mut ai tem te gesin ke ka program ke ya wa ka khisi tem te gya ka ma wa de we ke khason ai ti ka ma de we ke fe la ke kalo ke le ku gya kali um te tang ki da a kinga ta sa ni tumam ta kita chukum ngam ta program ki gang se ni ke koma se ram ta gya sang ke ka ya wa gum gani kunam ti ga ge ya pala pala tu na ka ta ke gum ka wa ti ke he pri nga wa chung wa ga wa chung wa failer at ngo wa ha son beskere ma ti ke ka ya wa ai me ka ni ke tem cha gya san ke ka ga ti ka la chung ni chung ka gya tu ka ngo vo chung wa faila ang mana ko ka ti ke he a wa ti ke a ge ya ngo chung ka ma wa da a yi ni khon ka tra le chung mana ko o kra kha wi hi ter a ge ya a chung a pul ngo ni ti ka ge ya u ze la ko yi ka ge ya u ze la yi a cha glu ta yi dang khui ga na ke glu kha kha ga na kwa ngi ka wa yi ta ka nga ho yi tso tso wa yi tina kam kam nga wa jane la ki chi kuna ka nga kha tini a ka ula masisa yi a ge ya chi ta nga yi chi manila ma ge o kwa ge to nga chu ngu ka nga la ka ge ta kali tam cha ge ya san ke ka yi tina wa da yiti tinga gezi ki kawi pringwa tine wuzila ngoki nke wa ka jala sang wani mcha gyesan ki gezi sa glu sa koka sa kwe da sang mchi plani maa ge hang oka cha ge kwa wuzila yi choko glu kali yi wakwe katini ge ya uwa da mcha gyesan ki ka ya uwa kache chung ki ka uwa si mcha gyan ki kankala ngana kwa gachi kukuwe agi acho me agi kui janila ta mu kukuwe anki agu na agu kagi e ta kaka kama ku kaga ocho ngang manuchi nga agi da uwa akasona iti chike pari nga au jala kwa ati ta kwa ikam kwa nga nga uga wa akra kwa mdiwi janila fuki kam kone ni nga uga wa ya a nga sang nga hiki kui man ngang am dewi janela ta akula sini na ke kom ka tra on wa tsung wa ko ga tini ki e awam tanki ka ga tsika la ke gum tsang ka ga to on wa tsung pa nga ge nga manila sa ti jala ka ge ta ko sa a tini ka tsung a de ke a ti tra a de ke a tsu ko sa ka tini ki ta a ko sa wa ko mi tangi ko ya kangu am ta program ke gungse ni ke yi koma si ke wala si tam cha gya san ke ka ya wa khaso nai ti gani ke gum kam cha gya san ka ya wa ani gani kunna gitan kum kum ko se ho gum ko ti ka ko gi ka ani ti ka ho ka pepia ani wa an e ta ga gya ani ka wa ka pepia sin shu me ko mo no me ngol ka gi ka to ta kumanu mule ka giga kawa ke kumanu ka giga jawa atungwa tike waka atlaka kwa giga dha ujila kiki kawusi mhe ujila ngiki kama lelezi utepa ngutlaka kwa giga na msendewe kumanu kika tuhi itanka tuku gaku taka nga titika la giga sang kawa nga wadawa nga kawa ngwaku ya ani ngwati ngwaku woko ika tini gi ya uwa taka nga imin stil sa mta gya sang ki nga kwa ngamhe kia nga ika tum gya ki tu nga kwa ka hima sisa kwa gu a atang hai ka kwa sa ngam nga uwa sang ka kwa sa tum gi hi wa vitamina ki minerala ki

0: ga ka san ga na pa ngo ko tum ki wa na ga kita a kwa sa ngong ngong a ngong sang ka gi hong kong kong kwa a gi he dan kwa a sa ta wa ito tuk a ngong ga tum a kwa sa si a chuku na kang kala kita a wuzela ta kwa sang ka kwa o he ka ngwa tru ngong a ngwa a gi ta kak a ngong chik pa a kwa sa si ngong na kwa kliniki ta kwa cha tu ka he a gi he kwa sa ngwa tri wa ko inte tangi ya siga matlam cha program ki gonse ni ki komasi atuke ko inte ki ya qinga cha program inte ki asin ki khoni ki cha program agita gasram cha ki wala qing yim cha ki siga matlai atuke ko inte ki ya qare am cha qang ko dat anga cha program ki tho
1: Xka FM ke tegen nga BCC SA ke veta. Ta veta chuan ng hai kon hea ju teke ju pol nga ju ga kank ika ng. Ka se he ju ka hana ng hana ng me wei tan tang. He nga ke kank ika jo hana waka to ng to waka ku. Ta program ya ang jo hana to ka pol nga yo kya diwi ka se he ju kwa hana ya. He nga ke kank ika ang jo ka hana to ka no gya ka chuan ng. Ta ka tani kwa o ka ngay tani gya kank ika ang jo hana he nga ke diwi cho mga pol nga ka gya kank ika lang ka chuan ng. Ta ka ng he ke ju kwa kwa hana chika la ka tan tang kwa ng a uwa kwa ngaya wa BCCSA ta kwa ng a kwa wa a kano sinila ha ngangtage chika ng igwa sa a kwa ka tan tang a kwa uwa ka ke BCCSA po box fir iyan 2365 Gregol 2024 ta ka kwa tu kwa uwa ka ke posi a kwa ka ke email ke BCCSA at napsa co.za taka sa duka khasi ba makwa tsoke vie vie vie bccsa co.za

Gunatahi gure re atagate ja o gure re ga bana te tsho go gure re nata ire ga nga o he a go ja tinge se na go tikama go tiya go koma teji ma kuri a go mandela kuri ta go no he e tate ga re se re matino te ta mate tonga go nga go te tonga go te ngui ka go a kuri ngamba dira mtema a go ti mu ta ma pitso a ta hi te mu hi ma no nge ma e ti mu te be nge tse ka ga tswa Juma gwate ya khoko tire, mamate ya khoko tire, aimbe.

0: tip-top singekho yasoke mxola mithe ya apangaxanxanxe ta kajwaye gwejan xame ngokwaju akhodi gani khona juqanxa kade cotho ngo kaju kaconxa kawa jukula furdi la jutreka kachwang wa problem ya ngine gyaju ngale ta jatung ka to gacha ikam ngauji jangge khaju atam si husin haige khong gye ngole ka ngja I gun ka mandila ki kamara jo ya feriar chang chi tom ge jong jo wa chai de ya ye khoya yu yan ngwa da chang ngwa chum ko so khono ka ko thoin kham ko jala a tia mang da feder ga kisung ko se kulan khala da jala
1: ya kala khan ni pakat tumbera la mukyo ko ngwa ti sa chi ge he yan ngwa mandila a ngom
2: my check ya no teti komo ko ana ko tenya mo katin wa wa wa tuma aba si khati na musa mandela mandela mo katsa me tuwa katin te tla ne kimbuke kitina tsara kuna te swere mo nata ina aba si kha mandela enda ana ama ina dukuto ona ina te swere mate komo sam nu kaseta maruti qa ko te swere mate komo kha mane ti
3: wat ko anta tikko sangye sen di khoi algeria ke anko kri a chinno maria ko twa
4: yo Mandela te komare kwa no te u anakota ko tin khwena Mandela ngire ngeji a tienta te ya swera mate no tia ba te ngeji te ki chem hoji ate komare kwa ha hisana kota te kuma taji
5: Mandela khasa nahi ngo mandira khasa nahi be nungo amshule matamate wote be ngutie ave makite wogul mandira mkonan edim akhama shule mate akha khom ate akha mandira nga kona sika mandira ngo khani ma mandira mthwa kuwa ko sitia te nga ka te nga ngo khani ma mandira ma kuwa be na ngo kuwa sitia ye kanin bi khoma ka mandira sitia ngutie a mandira tai khata kehem akhama mu asan na ko ndoku akhu khui ku akhu na ko mandela mjaro ni kwa ngam kwa ko kehemu shwa musho mandela mdikona ka makatwa angora angu mamaka namibia bitwana maka jambia tete kai ko mandela mdikona ka tete kai kwa khota tete makona muna president ma mandela mkit kai tete tem ka makani kra thu mandela ma
2: kan kradanke obete anga sene khe mandela ma kan mandela mnye cheke khuji te uin kita ko te platform ten siki
6: mandela ma tinga ka te kho he mandela te te kho ma ya kharata sure mangu ma yele kho ma tem kui ma ya tsaka karata kwane tik an ngui yete a khuji mandela ma khuji te u kharata khuji
2: nam ko ka te kam siki nda ma ha ka ya kara ko yete ngun ka yete kam siki
6: tinga ka te a khuji a
2: ne tso wa gitini mandela o domi khoten de khoe hanga kra so yak mandela nje ndakhab ko ma mandela
6: mandela ma ti anke he mandela temtse u akhama nwa te yakho kharana mana hima a khane mhinya u betekene si ji yo shika mandela yakho te a je tse wa mana ta khaba na tse wa ko te bible ka ko ma kono ku intse ka mandela te tse wa ta mandela mtse wa ta kho a tse wa hya kui kham du ko mtama hambe Nuises magwa ko sikhanka na his kuruseti ko kunyi kona mandela ma elanda nqa mama iko mandela mdi akasi nqa kwetano aka te tswara mana ko ya kwarana mana taunwa aka tswara ko kona mandela ma tikyen kao gehem ku ko mate wo kwata kunya amandela mkyara hi a akunya yises mkyara hi nqa mku kwesi kona ata mandela akunya te kya kharata Johannes 3 verse 15 16 ahe amandela te kya kharata akunya te kyen kawate nuti muwa te mandela mqehinya ta khwadi yo wakate tswana tswana shura ki kunwate nguwa ke te tso ya te ke hem tui kha mkyen kara mboroto akwa manungu ko mata kwa te kya kun te kun te ta te stora ki aho ja mandela kyara hi aho ja kyan ma kyara hi no kyan ma amboro ngaji wate kona mandela anta khata ko te ya kuwa mana ta akya inji tswano te kya ko ko akya inji tswa te kuwa ma amandela mte ya kuwa mana ta kona ta ko anta te kun no te tswana ti ko ta ta ko ko si aba ko twana twana twana ta kha anta te ku ante dinu tsan kara kya nyete no mandera ma atimia te te hu he e ima tsan dangi ima te ya hu ata kya ndi ko na kan go a im ko na ja ima kha bana tso ko te ki kan a ku nsi ka te ku nyako
2: ya odomi ye kwati tsam siki ama o ti fefeni nda kulina kwa ko kha mqa siki Houston Johannesburg kini
7: Tu ansuka ngeti bamba ti khamenska pa ekam nakoto jaakoto no kata karako ha kona kamzika tim Mandela ma ak ageti amia gunu sorry Mandela tsusa ngesen di takwe a kehete di tsusa ngesen di takwe anda tumeti ngesen di takwe tamima tata kunu cha anta cha ditwa abasire abasiyama acha ti kamhe tino a eyetina wo cha u ntetusi cha khantswa ti ya te ta kehe ta ku einja tswan a khamatin a ngama kara ku qoqoka kara ku qoku ata Mandela an shuka ti an kon ti muwati kwange ti utlamsi kon ti muwati an khoni kwe am takum nu kam ka kwange ti meten ti mi aji atito o khate ki kam ka kwange ti meten ti mi am khoma te mu am takum te tswa o te hin te tswara hin mu mauka mauka te anako te hiwe te ke hekam anako te hin kwa kuwa kaha muwaki no akwa mi ya khata kwa cha kwin a khama cha ami cha e cha kya itwe cha ngla kwa nya khata of cha kwe kwa na cha ki hambi khama kuwa matin tatan khami nya te kwa cha ahi no akam te mu ke usa te ar ku te ta kuwa khwe no a khwa Mandela mu ta kham tswa o tsamsi a khamu ro ta tsam a kham a tuna a bana hingasi ki ta khona khama mu nwa hi a go tsya ki khama tsiye ko te tsam nguhuna oko taku hisina tikaji no kuiji kwara ko khama tikaji no ama ayusa khanema ceuni saha khoma karahi ayusa khanema am ceudi khoma karahi ima akhuni khoma ngom kai ki im kuna im ayaka ta hambe anahim mara akham hiji kateko thia khona anahim ngi aqweta thia khon kuyete kwa that am khoma wuro tak e kanim kham a wo kar tak e a kham kuin ta anji ka ti Mandela m kho je ti ti Mandela m he je a ko na ska ti ti ti ti ti ko ma ko ti ka sa na ti ka ti se ka sa na hi we ko u sa na ko ko me we am kuin jin ta am nyam o ji ku ma ko ta ko to ti si kham le ta ma ji te ti ko mo te ji ka te a ko ji ka ti ku e ti a ta ku ta kho dri ka ko ha Mandela hiata ahi si khamsi ki hiyata kho he ni muji kae kunyana kho hiyate kho ji america mahuku muji sure ki te tasa na ta unka ji a kwa kuta ko chemical ma ji tuji chemical ta mi ma tso kho ma unka dum ofu a ka dum ta tsu muji ta khom ku khom ka yapani ma ta muji kwe kwa hi muji a a seven tonda ka kuri khamsi ngo ko ya tasi ki a yele muji a kara kho ta kwe kwa muji a kwa ka ngo kha ji wina ku tako wina nako a khom ke ngo a khota hinti a ku kara ha ko ota angie sen kho kha me kha mhiya nye tswe drika kwe ti angie sen ka ng etama ti klo nga ko mama ati a khuni kwe siego platform din ki tako te a ka ka ng Mandela mhiya ta kwa ngo a ka ka ndo kwa hi ngo a kwa ko te ta hi ngudi ya na kha a ka re ko ng e tswi kha kopi kara ha khwata to se ko akum orlo khuma nde khuma ke khwata a kha mie ti kwa ti ko i se changu khwe cha gwa khwe tswi kha kopi cha hi to khwe ke ma hi ke mi to khwe ke ma hi cha tu ya kha khate anze gwa khwe ta ku cha hi khwambi ha ti ngu khwe ta ku cha hi khwambi Africa ta kha mie te ha a ki ti tsose ken ka am jaro ta ta ta kom ti ma ata ta khwe wa ngana ma to tswa tswa amuti ndabe khwa hi ku tokun ta amangiesin karahinyata no tse tse ga hunji akwa kutaku teta ji angumkhom ekonomia kaji te ayko khota yela unje america russia akwa kute hihe ikuba mahuku apa balangar kgaji a president kwa nungoku yum ka hado kwa gago tsi aku ahambi equal ke hego amandela 720 ga kuri o mana gota a unje kwa kwa kwa kwa na tsenqi kereska te kasi na khaski denese te utwan kasi na go unje ayko kwa mandela president mo ayko kara gago ku o khwata kwana ka gabana hambe russia tsu ya ga na go kuba tsu ya ga america tsu ya ga zambia tsu ya ga botswana tsu ya ga a yela hundi a ke hentia de gria a tlase na go hentia tlase na te hundi ka ka go te hebedi tse mandela a go kara go te a go wa khwata te mta ko a yo se te a e ka te tim ya mtwini go ama kya resina ko si yako te a ga bana ga nne go di a ya kae bana hambe ga ma kunya hin kwate se ta kunya go mkoma ni tse ga mte a go wa gota ki
2: nne go tamhen yo sen mandela musiki ana go yo te a ga makwara sen a maima ke ma ti yo cheka a wosha nga ti go mate a ya go wa ting nne ma o ting te ki ya go fefene ntak kulina go yo ona te ta swara mata hit mandela magana a ka nde o kiri go mandela go mpe ke te a nye ma hit ke go te ta ngu ke no tswa ke ta ke kara ndo te kom kona nga na ta mandela ma are gana o anesika nde o tseka go gana di kwenye ke mandela hi nye re
8: ka nene ka mkhonqa wa qa khika e nga o president Nelson Mandela ke tsuna mo ke qa wa nke a fa efininta kanini ka mukisa ka e hekqiqiki qonqhamu tike e yingqiqo Nelson Mandela takankham khalidivita sa tike dewe qiqo Nelson Mandela yima nikin haya takang ikha qonqhamu ke ka
9: Mandela teki khara shere te tswa kwa kyara. Mandela teki khara shere te ku. Mandela teki tiya go se khara.
10: Mandela teki khara te ka sa sa yela go se. Shere di tswa shere di. Ta go no.
11: Mandela teki shere ba khara. Mandela teki aba ka qota go na kya ba qote ke te Mandela mo.
12: Mandela taking goods at Karate and I got there a good stack. Kamate, sir, taking Karate, Kiavana could say it averages the truck.
9: He took out Mandela and go.
13: Mandela, I'm a tear at the Karo, Mandela, go. Come walk and say two or one of my
14: Mandela go, as you get you. The king, your dashing, as you get schooler. The dashing, as you get sweetly. The dashing, as you get two CC. Eska kavisisi yake oda juge pai taka ya kuki ta muta muni mandela muta ge muta kavisisi jungawa ya jugistema
15: mandela oda kaka kunhege ngake nasi geng kwa ya wana leva jala sengi gauna gang yungumka mhiskola ege spitali
16: mandela oda juge pete wana chivisisi yata juge skola te yata juge kliniki ge eska
17: ye tabe tijala aliga
18: madela magqa madela ke yungo ga ke ohe juti ke ge rege du adame he ati hana fro rechte ek dewe ge rege ta ga he ko ke tsna ju juta ne tsna ya ta ju ko lu ya go men o tijala ta i ge sing hi chin hum ke madela ke o taka hai chukle ha ta chyo nga ju kha han ju dangwa yanda taka chike madila ko lagi tse ju kha yanda ta madila ki ka ju ke fro rakhte da ke kendra si rakhte ta taya ka han ju kha ta ju ka lu ya ta ju ke rau nga ba dhanga ku masa ke tifin
19: ka ka gum ta government hu ya pangram cha tu kom se Mandela te trukeo, te yakeko skola, yakeko SKFM, yakeko kawisese, te agora nchinu wisese, Kajala, yake o peshuni, debe peshuni, yake sebi, juwa au mensa, yake peshuni.
15: Mikuwa Sam Richard, tami kula ngumi ya ikri daima da Mandela ya nguchi ya, fitika ke kama gandhi ya chike nga chaluka presidente, ka kale kale malaka kwa ke ngabi gandhi ya. Ta chuji ambar khonda ke ngumma sinma kage jwe chika nge ukaju skola,
20: Moro, so mitra wota kuida vanga yake o da juge joy, dake de joy, that uake kokaju da tiscola, tenege okaju debe, da jube kaga scola.
1: Ambaraha hokem, kuiham platform tengi koma to mastasi, Ngeti kuya da tik ona kema a de poyano tiken kawa de ta kuma te ng hom e karata homente kungwa te wate sure ng sure te ata ken hama kareta namo wate hama karata te hama ng mata hojioka na tiken kawa de kema inki ata kwe queen gyu tua ta kaima tiken kawa de ha exka kwa tsao tsao ng kwe tia ya go te karama ng da tia kang tama tia kwe an kata tiswe ti kuwe di kamate ta kumene tungu yete asaisha
20: ti tamati doa te tem agama ayo sha te agdawa mana ta kau kau karati fm kita makati muate nyama kwa kamata Mandela ayo sha uwa a Mandela o mana ta jana ham kwe nam yom ka khaisen mka kaim ki Mandela asia kwa kwa koma ngama kwa iko mahoma asia kwa karata kwa na ka Mandela ya te a yana wina khara kwa tano njo sa ama te ata kwa kwa tano hambe te kunyi wo wa go eh ma Mandela mka wa takwana I karate a ka wa gore ngem set africa mte ya ana tama
21: ya kem thuma so Mandela go ta kwa ma platform tena kama kwa mangoyo ya masung katizo mandulo kula kama kuyo ya masung tamtung Mandela masung ta Mandela kula si kwa dula nyo haki kwa Mandela masung ta Mandela anke ota kama si kwa ngosita Afrika ta Mandela ota kama kwa yoyo ya masung
20: Mandela kame shoko Mandela kwa ngwaju ta makuwa kwa ngwaju ta Mandela kwa kwa sa ju ta juka juka nga Mandela tike Mandela o juka kwa ngwa Mandela matrota ya nga Mandela
22: Tikone Raymond tenda tia kona tiko strati ta maratia tinga tu kwe Mandela kuu kwe hiye kuin tinga kuin atang kwe tinga kuin tiki kuu sa Mandela kera kona kati dangi ati Mandela owa tu kuu kama mara tama ti dangi ati Mandela mihera kaje ti dua kona Mandela nta garana kuin kona Mandela tiku di tamia kuku ti awe mara nda kona tamia kuku swe ti ati kien kwa kuhe Mandela hiyata kuin kiti mkuu kuwa hisi ni bara hisi si kresa si hiye kuwa Mandela hiyata

Exka FM ke tingin nga BCC is A ke vita. Ta vita chuang ha kwan ha ju teke ju pul nga ju ga kankwika ang kasi he ju ka hanang hum ng hanang humi wei tentang he nga ke kankwika ju hana waka tong to waka ku. Ta pur haram ya ang ju hana ko ka pul nga yo kya diwi kasi he ju kwa hana ya he nga ke kankwika ang ju ka hana ko ka nogya ka chuang ta ka tani kwa o ka ngay tani gya kankwika ang ju hana he nga ke diwi chuang nga pul nga ka gya kankwika lang ka chuang ta ka he ke ju kwa kwa hana chikala ka tantang kwa ng a uwa kwa ngaya wa BCCSA ta kwa ng akwa wa akano sinila ha ngang tagi chikan igwa sa akwa ka tantang akwa uwa ka ke BCCSA po box firien 2365 krikol 2024 taka kwa tu kwa uwa ka ke posi akwa ka ke email ke BCCSA at napsa ngcio ngza taka sa duka khasi ba makwa tsoke vie vie vie bccsa ngcio ngza.